0: sisa limali ahura ni lansipo na makomaso ningupa lahura na mwikene awirianela ntokoni himiaho ni mphanya ni amkunu tuwa ona mikopo masiva ihapo nyato kwa ina lava yemelene va ihali sowileli nsina
1: sina kini tuwa Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: ngkale na mikopo weno ngini nuwela weno ayo mashu wanya kwa na mijaka
0: apinya saimu opoma no pia saisa kuma wana mijaka u
1: kuma wana mijaka u kiruwa kano karuhyo na baba soma apa kisomaka ni hale kina panyo tela weno tu
0: uskola iwe ya rohi ya rohi liwa ya soma no na baba ya
1: kwa omali ya bae kwa omali ya kwa soma ya kiruhe liya baba nta weno to na mwela no uskola uwe kina tela bae
0: kiri mapanya herero tuwe lela
1: o kiro kala ba mteko mbaraga nto tuwa mekane ko
0: hola mteko ayo hola
1: hola mteko waga ya kina lo kihamota ayo
0: Jawab kila, akelat hello ni, kini mau hiwa nalo kita kena biar mirom kila ti.
1: Ayu ala mirawaga, ya mirawaga, an shoot ala ba. Tahu orang kena kini konvena kila ti no, kena wahala maraga yu ayo.
0: Elevisina ela.
1: Elevisina kapa.
0: Nuri ba beli beli kihiwa mau tali, kini pelak kini mika shoot eh, kalu kihe kini mia no. Ba apa cendera mau kasih ni mta kuai ola?
1: 2009, apa cendera aga?
0: Maha wa sheno vela vela tu yari ma shankiha
1: na re ga ma mwella ga ba he tu yari na ga roho wa ga ke bo ko na ga ba ke ne ra ba tu ile diri yo sai yele ayo mi ke ne ra ba le ra gi rohe lugari ki shutre ke ko ke jali ga ba ke na shutra
0: baba binde ayo kumi hasi wa baba ngila ati wa baba pakashera ne ba tu ile kumi hiwa yote ne lela muleti ulola balo mpela wiri hiwe she ne ba motola
1: baba onita ni omani wa mantensao amani wa mantensao sherale
0: mantensao she ni
1: manutensao
0: oreriwa tene
1: oreriwa tene we ya ile tonto nyongwe oreriwa ela keke kalenle oreriwa ga ela keke kalenle kare mweta no hele pali benta kina libia siwa tani tana manutensao
0: mamu imaka ya lala amunyanya se motanyo la no mutiki hera saria wala
1: ano no mutiki hera ayo
0: ah
1: ahi shuta ko ni hera ani sowela we rambari wa inha
0: mkele pele ka ko hanene muhimaka ihali
2: salama ihali
0: bakani sina nanyu
2: msinga mata
0: Musi tumurie mwakashene ba mpanjando shuta sileni
2: bajanda khalai
0: bantu mushundia nyutibisha
2: o shuta khule benao o shuta aper tarisi kenni shuta pashantor wa khani
0: amestri anyu yahe khale munne bara
2: inne bara sanene
0: bantu mabahi wa msuru ko amestri munna ali pele munna hiere
2: kenna hiere
0: ai ma masi munne somo shkola
2: a
0: mnaite kala chen
2: sesta
0: atokweni airwan sina na yashene bale amestri
1: Nelson Maria Mario
0: Ba ofisina wa yativa ba
1: ofisina wa yativa ba watavela farmasia ya apintunno
0: nkahaya ka muteko lololo ni barayo la musi yanne roromela ya kalihendia mwabano kavio hiya muhimaka alala kala vlana kava
1: a kalihendia ka anishuta baba baba kwa karna seti na shkola anishuta baba anona no na ikala na boyo tho baba Napo ya riwa ho
0: nani
1: ne ha proshedo ni tane elveta dinu heriwa omegani kula oroho holo nani shuta yele ni rwa imperi dorishimo kenso yele makuwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri yani shuti hiwa ne proshedo ene yowo ni kina pa hen kanar na ikuo se ngwariwa sa bado kamuteko ni tane protesao kanarina
0: ba yakuma efesta Muni weria opanye kuova yomba hamata niwani. Nini kumave kuo?
1: Nini panye kini shokorela.
0: Wani hiku ni mpanye kavi?
1: Itusendo wani hiku ni.
0: Radi msambeki uruyena mikopwela. Nka haya ka motoko nguriana.
1: Nte miso uriaga. Iwe lila shaka.
0: Nte pawasi vela nkumi hiruwa mradi uni.
1: Aporgarami nte po kisi vela. Okala nkingila tuwani. Mashanaga wasi vela porgarami anawane. Kipia karo papa. Ke hela garu iporgara masana mane sina sevela mikina tarlela yele ndamena ke sevela
0: ngaya ka masipo
1: o kala mira o rita niyo masiki tuna we ra toriyo onke sevela miyo na ona sera tuwa ra onita no toni
0: toni fernando
1: toni fernando ayo
0: orumi hiwa ka vato ni fernando radio ya pela wa bahani ya muswani wa na micheka
1: pela kwa ba hau ta baba aki andre anita na micheka na mama anita na maria matito itana ka ditiu eurelio amano amerigo amanaka ano asinya nitana na marigito kaveleli haga akena kutoke hali
0: ina muhali hala
1: kubasa mashamwa haraka tokiali yale amwa haraka nitana na shaneti imwanaka omba jera nita na Uzaifa, eneili Usmani, eneraru kimkisendeko nita na Suleimani.
0: Yobani ha shukuru la to kwene na pentela hala baraka mte kwa wasorera.
1: Ami nimi ko thabela mte kwa rohela ko holo.
0: Amu ni rohwa nemi cheka wawe hamusi.
1: Melo saba to gen rohu.
0: Ayo.
1: Ni kawe ko ya babe yo. Roke.
0: Kisendere khala iwo.
1: O gemala ga miyeri ba hege fiye.
0: Ayo.
1: Mte ko sei ye ye ya owa no yo jipe moro.
0: Malele kamusi wira melo kin rohwe iwo saba to titi yana mi cheka namse kina.
1: Ha erwa lele wa melo kin moro iwo. Ayo gihirwe ke mantabo.
0: Bale marwawe no sebelan tibi
1: karwawe nge sebela o karwawe ko mungke faldaru hidelo majako o nge sebela bane garagata a ke roga rogi hidelo garu ko nge ko faldaru hidelo garu ne garagata ka bale kina shukurla
0: mahale ngurena kan sipana nyuna toni fernando
1: a o shukurla

0: kahe kini hal sa papa
1: bakhane bakhane am sulwa ka lurupa wene tamrokora ka
0: ada tamrokora ya urupa wene pahe
1: ala toki seriwa
0: nko hamrokora ta nama
2: ya ta nama ya ka
0: ta nama ya ya amrokora ya la benye ba
1: sina na ya ni taniwane mama
0: mewa kini taniwa shwa kina suli yao
1: amarandele yao
0: amarandele ya nene
1: Mama bana mwira ruvila lero kati vapia ga vakapanya ikoli vakakute iye kena ko hausinkela otumihiwa ka oraheni
0: senro otumihiwa ko patari aiwe
1: vala neri lo otumihiwa ya lala nrohi ya lale
0: ntumai pawa
1: basi vale senne mala si sale
0: senne mala tu
1: ayo
0: senne mala kihim ko formulo ko
1: ayo kahaya ka munami khopo mama
0: munami khopo murera pa he munne rera pa he
1: ai mai Miano mai vangin tunopisa ka hakene radio msambiki wakati vaninguria naye kalawera ni mwiwa enete pa wa hakalali
0: Miano ki hakalali ha radio msambiki kinira so tene sinne malo o ki hakalali ha tepe hospitali tepe rami ya lala mtuni so la khopelo na itu so afula nyaka lo khopela wali kandre okumi wa kala u onni kisivela vanchene sha ni ku kumme khalai
1: Nkahaya ka sima sipo, wani kala iwan sipo na sivela?
0: Kini iwa tuma sipo.
1: Nkala kan sipo sheni?
0: Anki sivela. Iwa tanki sivela, kina kisivela ta maisha o, ala lupanavi, anni katai, anni kisivela.
1: Ni katai tena mikopoyela bali?
0: Nto, mnene. Na mikopoyela mnene.
1: Nkahaya ka makomaso?
0: Makomaso miyo ba. Kina weke la shana kala wapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi. Ni mwanako rosampesi ya ukande tuminku na nawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo. Ni Tereshi Mueta. Onkala wanampavara ngumbara istuti usawe. Kini mvekelela, anako seteteno kande kiteria, tersiu, tersia. Ni mula mwaka Afonso. No wani, murokora kamuntumani, muhumaka na mabiniltu, mwara leveke, mwara Antonio, Carlota, wote na musi. Kali tonkiro mudio.
1: Mama mio, nkirere wa shukulera, laka na radio vira vira kama wani.
0: Nemi nkiro tapela. Nkiro shukuru ko shukuru la yetene muretele melo ka iwo labula kisuwele yuma naka nkume
1: ayo ba ka keilu waka were mshabere iwe onyonyo ikoleye simora kamansa ya hoye
0: sinne mora wore kena nne mora makancha nto nira wira para hamore leto
1: atu ya yala le khalaya
0: nre mwala iya pahe khalai
1: wahi lale nkam wele lanlanya
0: ya mwele latu aponya ni wawuru umurumi ha Na ngwele liwa akusha pota ketaka.
1: Nari bahilo nyonyo towa tomeme.
0: Yaruele ke mahiku makina.
1: Ayo siso mama.
0: Yaruele pahi mahiku makina.
3: Wewehe kena fitina. Mpelo kihazula. Kowane kopu ya kafano kimpe.

masi mo tshonna mvilo go happy ya ka wa ela pwene le ne jili wa hai ano pwene ne ba batabi aba le ndota wa ne aba ha le ha khalibe ndo mo tshona wa ba wa wi ma ba le ikariwa voti he ne nchei wa bo masinare mo tshon ndonji ya buibile apunele apunele apunele pino o khuma wo mukake mukake mwa go henry yani ela pwene ne ti yani ela pwene ne dike anene viva vida so vais gramara jueye mwashavo hiha muvekele varapuyo othamalo tokwene nkemerera wika halo vinya kemele kimumula varanar nyuana mumvinya ningwe saku papa chaka punyo ale apwa sha papa ateko timbwa ato ko dimba kwa her ma ha che kendo mu thwa vinya karu papa che kan ning ko sa ku ete shiwe haya ne sa ku ne na en no teriwa yo ne ya ro ya ho kola ka ya hi ho lo kola ka en na ho kola hi ho kola e no ta nyeri wa hi ha ma sinyu ano nar mu vinya kan ning ko ka hi ki murimbe ku le lu bu bu ale a wara ma le ya ya ate kaputu la wara ma le ya an wara e vinya mo mpa e aka sivade kuchulu papa mwehi wara kama leya mba mwamu ihayi ewi zone hindo wawe mamugomi alo buwana waso tama liwa waso wone liwa mo waso vare liwa nga tama lani maro mwri nsiyaka wawe walelo nilelo neva mukale wawamela uwiwa wera miva miva kamiva meva nkinlikele lwalu anyuwana himunlikele lwalu masimo jwala uwe mringkabele liwa ohi uwa tene mwamu ichuwa ate mwa hichuwa la winyuwano mwari nyuwano oh achweye lepuso okopela na mipo nicho na DJ Snobia viva vida wanyuwano muhinchuno kambi heria muhini roshe mkalele makupanyo ito

0: Hashamba na mene mbadi wetu bae kenga tundikumanyia ni wakati watoto kutila shipindi sha shingumi makaja mavanama venitete. Wakati watoto kumanyia kuva sa 11 na hadi dakika 53.
1: Quase.

Kulikaja jale konreti distritu ya kometuji shingati lijimbo iliakabu delegado uveninte tivankwida batangadikanga ulueli wa malare kupateka. Na bakongi wa vitumbo uvankuwe na viluta vioe wakati wakovaleka na madodo. Ishitendo shetadia uvanu vanje kushuluwide na ndila. Anditoma nyama loviala jujumunu avanga ikangila bakongwe wakovaleka palikaja. Mwakati wavava na vitumbo mpaka kwa lea. Mbudi pokela mashala na kalibu kupagwa na wetu mshipindi shashingumi sha makaja mwavanama venintete. Juan wa Romando Nkova andi uka kundriti. Maduva padioku kunyuma na tenda lukalakowa. Njetu Fabia Umare kishkwe milila mitambo. Nanangu Juan Ernesto Nkapoka ndi kukandangide shipindi na ntima uadinema.

vanang'olo vangalina mpila mushilamu sha pai FIFA. Vanaida na leya, mashabiki ya vanalote, kuinjila nchiwanja, nadishupa dia medi, kutinga kulila ledia, avanalote, kujela, kubakanyola, wakujalanga. Malamulo alukala, mashabiki, vashini njila nadishupa dia medi, dia palastiku, iliturimo, kanji, vandida na elisha. Kuodo pangaji, wakulipanga nianga, mashindano alo, shilambu sa kushpanya, shintamana limo kwa limo, na shilambu sa kuiraki. Mipila mivili, vijalangike. Shilambu sa kushpanya, shinajalanga na shilambu sa kuperu. Shilambu sa kuiraki, shinajalanga na Venezuela. Shilambu sa kukosta, di marufi, shinditema, Fransa mavili, kwa limo. Shilambu sa kufransa, shinaida na jalanga na Irlanda du Norte. Shilambu sa kuargentina, shinajalanga na Hondura, wiko ya Jumapili.

0: Muni ranyu hitele wanape.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hinswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintune.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pip. Tawira, amu harakari muemelela. Ninokana na mwane wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole

0: Wanawa lune.
1: British Bayou.
0: Bangladesh. Wewa. Wewa. Ngaza vibe. Wanawa gana. Wanawa gana. Spad ni bemused. Up a lift.
2: Man.

0: 14h36, 14h36 minutu. Sikilizaji, basi ofisi tingari tukizidi kuka mbele, wakati upa na nyimbo ngemangema shoti za Walando Mwinti na Inti za Apanja. Wakati usako unsu, basi kafatika mbliko kamba futi kuja kulungana na mwenzetu na Sradolfu Mukampu Msipu Stadi Bimba. Pati sikiliza bari za mana za mpila. Wakati upa sa TPTC Holanda wa Skonsoch na mwenzeo Tiger Limp.
1: Yeah.
2: One beat on the beat.
3: Pretty to the hip hop. Rip called the mouse.

0: popopehe balisa ya ferroviário. Mapuro kwa popiha kwenjene. Na kila atehia itinabati. Ari ampira eli. Mpua atunakampira moja notepa unana. Nina kulukutia nana na kumeheri avate mpira. Alaka marka de kinamo na magamitu dentu Davi bimo na songhiye ya ka makamitu. Mwiyo mwira mpira okubia na songhiye ya bentu na songkiki jari ya vale kamana yano tunka na mwiyo mwira mpira wakubia na makela bimo kalem abaya opema mwira pankile kurofenchi. Homa henra mkuna na walimpante nkinako honkita mpila rujulu na kikichari haa widefese ya ferroviario wakupia naka nyari ya ferroviario na mwakenda pale ufrazi ufrazi honkita mpila huruwa holo riba zile klush zile ya ferroviario ari yena nibaliza naso no kota kampelu tema. Nossa, na ferroviário, tudo, mano, para a panca, mano, na hotel, no ferroviário, motene, topela, o pole, um catamuja, pira moja, o temiawa. O apoca, maior mira pela calé, a ferroviário, tudo, na wakiviro, na maquela Davi, Davi, o maneca ari. Bim, wakupia, nakikitiri hadumingus, mayongi na prekipa kale ya ferroviaro, bim, nakita mikrovenchi na makela mimi, mimi wakupia, nuka kia, nasomo pepiti relemen, makela Davi, Davi amahena kankuna na wempatu ingina kungari damaz, wakupia damaz, na mahena makamitu, makamitu wakupia kaleba ye, na mahena mamrafu Davi, kuri halegi, ugolu wa matavuri, Davi amahena kaprena suti na hete, wakupia bimu na pangile kruvenchi, Bimu kale moyo mwana mpira non tuwa mpira crush wa mira po tabi kale amgra kampira no funti venjene
1: amgra kampira venti venta de balata hima ta wira ole kale funti abaya wa tempa artur tibedi lelo no la kala unchisha tabi ngwe beni ngwa na a uno ari olu pali wira kumana liha upanga cha i itu tapi none mira ye pakan da hale bau mira tira anar abaiya antepa win pun shakta mira ke ihu ko nalo la tibana mira ke chicha mo artu ko de chahi na mira tinchela bau mira tira otene oka ke chichi he mira tira istini pawe ka ile na malele nyone
0: Kamana wana ulma na so bayana kanyarari avana suma kikichen hafiru pia Prush kamana wana pahera ulma cha ferroviario kana upanjiretu kamana mpanke kuruchon kikichen hampira pasi ferroviario na lelo na wike nyanya mpanke kurufenchik wira pieto igolu atuna yonaili atuna ile ukatula china vendre golu taru atu semet kemana cahi macerawa kampa cahi macerawa nira teka ke kipa ya baya kemana apa nyele amira bu ahli nonci wala umiram tira toko masintan mulu pale
1: ikweli mereka hima ka uir absurd semet nama

0: sa ne ne ti ya ne ne ken kushero wale ne mo seseriwa muniwa pa he ya ni mete ko sa ho sa no lo mo ne makua khumelo wa mphola ka hi ke na ni we la ve ba a phi o amma se mu khoro la a hu le liwa o ndri wa o le la no ke so la o ka hi ke kar ke ka hu le le ka he ba bo Baba la la shende akala impaka sano sano ba ahira arwaka. Ne noni hane kolelo baba, nto arupa bate. Babo nto, mahikwe ne ala hoye, banarerela.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Muniwa nipane ya hiwora mulokoso hiyo, nikela opoheraka nilelo. Imite kosa huya sanolmo ne makokumelo wa mphula ikano pohera kane masipo na kwanyeria wora mloko sohiu ni mikarikari mloko na pohera kene laka radio viravira ka mawane nende don't kuleleke upwela kana veomelo na khalanu upwela ka wainamuna esumane la monianyo mota seta kansaya Mawendre no bara wa ise mo pole la nyu bara nakala nille lo sa hale la gai kina so sinsa a kala ndre re diwa ala sinsa ye sa phere ma nya wi so manela kine ke bara le she pa hi jere le she ke te bele tri na ka bale ke te ko sho woro pa hi ka khu ma la sha ka a na ko sa ko le ki mo tire sinsa le ana wore mulu ku na khali heria a kala le na ve ani bari ri ri ri ana sinsa so mane kwa yan to bawo Mira, Marikel Laka. A kala kakinani, sano sanar go tekula, na patani. To tia won't uncle Walilu come corolel. I know Walilu amukora udelo, Urua lel and Ruban Varanta. A rock color impaya, eh, nan. Tio ruan titim who know Bahaniwa. Ma hulela mukora kiavotonicala, and you put ewa e. Ah, I wa weepaka, or lolo or kinane vanerera.

0: sisa ni malahura ni lansi pona makomaso ni kupa lahura na mungene wirianela ntokoni ni himiaho ni mpanya ni ya mkunu tuwa onamikopo masiva ihapo nyato kwa inalava yemenlene va ihali so wileli nsina
1: nsina kinito Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: Ankale na mikopo weno ngene mluwela weno ayo mashu wanya kwa namijaka
0: apinya sa imu opoma no pia sa isa kuma wana mijaka u
1: kuma wana mijaka u kiruwa kano karuhi wana papo soma apa kisoma ka ihale kena panyo tela weno tu
0: uskola iwe ya rohi ya rohi liwa soma no na papa ya
1: omali ya bae omali ya kwa soma ya kiruhi liya papa nta weno to na mwela no uskola iwe kena tela bae
0: kena panya herero tuwe lela
1: o ala kero kala ba mte kwa mbara kanto tuwanekane ko
0: ola mte kwa yola
1: ola mte kwa ka ya kena lo kihamota ya
0: Tawa kila akela thelene kin ma hoi wana lo ki hakina ki waram gerom kila thi
1: ayu ala mirawaga ya mirawaga an shuta baba taw war kena ki ni kon fela ka kila thi no kina wa hala baraga yue ayo
0: elefisina ela
1: elefisina ga ba
0: re baba le lo ki huwa ma tale kin fela kin mi ka shute ka lo ki heken mi ano ba aba tende ma ka shene mte kwa yola
1: 2009 e ba tende ya ka
0: na hawa sheno vela tu yari ma shanki ha
1: na re ga ma mwella ga ba he tu yari na gwa roho waga gibo go na ga ba gine ra tu le dir yo sai yele ayo mi gine ra bala bena gi rohe lugari ki shutre ke ko ki jale ga ba gi na shutra
0: baba binda ay kumi hasi wa baba ngila ati wa baba pakashera ne ba tu le kumi hiwa yote ne lela muleti ulola balo mpela wiri hiwe sheni ba motola
1: baba onita ni omani wa mantensao amani mantensao sherale
0: mantensao sheni
1: manutensao
0: oreri
1: hiliwote oteni we yele tontonyongwe oreri giwa ela keke khalenle oreri haga ela ko ke khalenle kare mweta no heli pali benta kina libia siwa tani thana manutensao
0: namui ma kaya lala amunyanya se mautanyo la no mutiki hera saria wala
1: no mutiki hera
0: ayo
1: ahi shuta ko ni hera ani suwela we rambari wanyinga
0: mkilu peleka ko hanene muhima kai hali
2: salama ai hali
0: bakani sina nanyu
2: msida mat
0: Musi tumurie mwakasheni bampanyando shuta sileni
2: bajanda khalai
0: bantu mushundia nyutibisha
2: o shuto khule peneo o shuto aper tarisi a kenni shuto poshantor wa khani
0: amestri anyu ya hekale munne bara
2: inne bara sanene
0: bantu mabahi wa msuruko amestri munali pele mna hiera
2: kenna hiera
0: ai ma masi munne somo shkola
2: a
0: mnaite kala sheni
2: sesta
0: atokweni airwan sinana yesheni bale amestri
1: Nelson Maria Mario
0: da ofisina waya tiba ava
1: ofisina waga tiba ava watamela farmasia yo api ntunno
0: nkahaya ka muteko lololo ni barayo la musi yanne roromela ya kalihendia mwa bana kavio hiya muhimaka alala kala bulana kava
1: ka kalihendia ka anishuta baba baba ko karna seti na shkola anishuta baba anona no na ikala na boyo to baba na boya riwa ho
0: nani
1: ne ha burshe do ni tanel veta dinu heriwa omegani kula oron holo nani shuta yele ni ro imperi dorishmo ke so ele makwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri ya ni shuti hiwa ne burshe to ene yo ni kina pa hen kanar na ikuo se ngwari wa sa ba do kamteko ni tana protesao kanarina
0: ba yakuma efesta munni weria opanye kuova yomba hamata niwani ni kumave kuo
1: ni panye kini chokorela
0: ni kuni mpanye kavi
1: o itusendo wani kuni
0: radi msambe ko ruyena mikopwela ngahaya ka moto kongwiriana
1: ndemi soriaga ndiwe la shaka
0: ente pawasi vela nkumi hirwa mradi uni
1: abargara ente pokese vela okala ngingela thuwani mashanaga wasele abargara mana wana ene kitiyaga ro baba ake hela garu programa sana mane sina sevela mikina tharlela yele ndamana ke sevela
0: ngahe ka masipo
1: o kala mira o rita niwe masiki tuna wera torio onke sevela mio na ona sana tu wadra onito ni toni
0: toni fernando
1: toni fernando ayo
0: orumihi wa kava toni fernando radi u ya pela wa bahani ya musuwani u wana mijega
1: pela kwa ba hau tapa pa aki andre anitana na mijega na mama anitana maria matito itana ka titi u eurelio amano Ameriko amanaka ano asinya ni tanana marikito kaveleli haga akena ko toke hali
0: ala ina muhali ala
1: ko basa masha mwaraka toke hali ale amwaraka ni tanana shaneti ni mwanaga omba jera nita na Uzaifa, Eneili Usmani, Enera ruki mkisendago nita na Suleimani.
0: Yoba ni hashukuru la toku ene napente la uhala, abaraka mtekwa ya wasorera?
1: Nimi kwa tabela, mtekwa ya rohe lako holo.
0: Kamu ni roho wana miche kawawe hamusi?
1: Melo saba toki nroho.
0: Ayo.
1: Nii, kawa ya kove hapa hapeyo. Rake.
0: Mkisendia kalai uu?
1: Gimala kami yeripa hegi ipiye. Ayo. Mitego sayi yeyia. Uwa ni ujipe moro.
0: Mwalele kamusi wira melo kinruwa wiyo. Sapa tu titi yara michekara msi ya kina.
1: Kiruwa alela wabia elo kinimoro wiyo. Ayo kihiru ya kimantopo.
0: Kale mwaruwa wina osi vela ni tibi?
1: Karuwa u nkise vela uu. Karuwa uko mkifaldaru hiteli wa maliako. Mkise vela vahe ni karakata. Kiruwa karu kihiteli wa karu. Mkifaldaru kihiteli wa karu. Ni karakata haka vale. Kina shukuru la.
0: Mahale nguriana kansipo na nyuna Tony Fernando.
1: Ah, yeah, awashukuru la.

0: Mama baba hila radi vera vera kama wani nkaka ihali wani no
1: salama nkahe kini ihali sa papa
0: bakane bakane am sulu aka lurupa wene tamro koraka
1: ada tamro koraya urupa wene pahe
0: ala toki seriwa
1: nko hamro kora tana
2: maya tana maya kai
1: tana maya ya amro koraya la benyeba
0: ayo sina na ya nita ni wani mama
1: mewa kini tano shwa kina suli yao
0: ama randenle yao
1: ama randenle ya nene
0: Mama bana mwira ruvila lero ka kati vapiyaga vakiponyai koli wakaikute iye kenako housing kela otumihiwa ka oraheni
1: senro otumihiwa ko pataria iwe
0: vala neri lotumihirwa ya lala nrohi ya lale
1: ntuma ipawa
0: basi vale sinne mala sisale
1: sinne mala tu
0: ayo
1: sinne mala kehim ko formulo ko
0: ayo kahaya kamna mikopo mama
1: mna mikopo murera pahe munnerera pahe
0: ai mai Miano mai vangin tunopisa ka hakene radi msambiki wakati vaninguri anaya kalawera ni mwiwa enetepa wa hakalali
1: Miano ki hakalali ha radi msambiki kinira so tene sinne malo o ki hakalali ha tepe hospitali tepe rami ya lala mtunisi wala kopelo na itu wa so afulanya ka lokopela wali kandre okumi wakala unni kisivela vanchene sha ni kukume kalai
0: Nkahaya ka simasipo, ani kala iwan sipo na sivela?
1: Kini iwa tu masipo.
0: Nkala kan sipo sheni?
1: Anki sivela. Wata anki sivela, kina kisivela ta maisha o, ala lupanavi, ani katai, ani kisivela.
0: Ni katai tena mikopoyele vali?
1: Nto, mnene. Na mikopoyele mnene.
0: Nkahaya ka makomaso?
1: Makomaso miyo ba. Kinawe kila shana kala wapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi. Ni mwanako Rosampesi ya ukande tumenku na nawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo. Ni Tereshi Mueta. Onkala wanampawari mbara istutu yusawe. Kini mbekelela, anako seteteno kande kiteria, tersiu, tersia. Ni mula mwaka fonso. No wani, murokora kamuntumani, muhumaka na mabiniltu, mwara leveke, mwara Antonio, Carlota, wote na musi. Kali tonki romudiwe.
0: Mama mio, nkirere wa shukulera laka na radio vira vira kama wani.
1: Nemi nkiro tapela. Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene mretele, melu ka iwa labula, kisuwele yu manaka nkumi.
0: Ayo, ba, uka keilu waka ure, mshabere iwe onyonyo, ikoleja simora kamansa ya hoye.
1: Sini mora, wara kina ni mora makancha, nila wira para hamore leto.
0: Ayo. Atuya ya lale kalaya.
1: Nrimu ala iya pahi, kalai.
0: Wahi lale nka mwele lanlanya.
1: Ya mwele latu.
0: Ayo.
1: Apanya ni uru umurumi haa. Na mwele liwa akushewa pota kee taka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomembe.
1: Ya ruwele ke mahiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Ya ruwele pahi mahiku makina.
3: Wewehe kena fitina. Umpelo kihatula.

0: Ay, calayo Torres de Freta. Torres de Freta, ari consejero. Y pa junto na mara. Ay, calayo Mistaera. Mistaera kona. Oh, konona. Masi etuawe, nsunawe. Wipa wawe. Anipa, onipa. Kinira anipa, okala wira mahikwenya la viriwe yarwa ekuo esia. Entare liwe kuo esia ye.
1: Entare liwe ye liayo.
0: Eno liyaliwe wira ya ikale kusambi. Aikala rupina pepele. Aikala natamanko. Aikala naletera. Iyo saari kuo, saapateri, itempo ya apateri musika kamiyo. 2005.
2: Mradi mwanyu lelo muniwa ni mvane lano ni mradi putu litus araishi venenosa. Nsina na kumeku mesaisai?
0: Nsina na putu litu. Kimuirako itava klasi. Yo kale testo. Yorwa yolempa usputus. Usputus karwa kenvisti karivale. Kinaponya hinyaka miudu au minino. Ne wakati ulole, wani kari minino. Ni minka pavela witani wa minino. Nakala papa kamiyo aika netuyo kwa musi vela witani wa patarao. Ahipela, aula pavela kamwere kitiyu, manu, muhimuire nile patarao. Entao ni miyo, banaki nyonya witani wa minino. Nama mpereka atu hao, amukintali, atomeshti kwale.
2: Uwa njinyu narini purono uone yeho?
0: Uwa anone ya.
2: Papa nyo ari patarao?
0: Ari patarao mwaneni amukotaru. Ari patarao manene amkotaro kira kikalaka unamtekeliwa patria nampula vale wape
2: akala mpoma
0: orwakanno asikire babale atesenyarwe fartuile babale tiyare mpaya papa kakala babale
2: wajinyo ari mampregado
0: fiel piki suela ne babale ari matman fiel pa kalo kamionashino onaro pipa kisiwe onakevekela wera kinopela kikale krupu yela. Ni minkari na manera omu hela iwe. Kinda kava manera kamiparu woko nsikiri wira kwa hele ni kiwaju tarine. Mapartisipari musika kwa lonroa kawipa maka kudeli.
2: Fiel bitu ulema kuleli hanea nyusi pona muruhe
0: ma? Muruhe mbelo kachapia mwaraka. Mitoro omu itanole uka kuleli ha musika ole muruhe mbelo kachapia mwaraka. Porke kahima ona wira nsuna we na nira mpanta ni nsunaka. Jato halawiwe nule kwa mwana vate.
2: Waneta hui ni yo FLB?
0: FLB wa nina nonivoni chala waresta ventrata vavale.
2: Mwira na koso?
0: Ontare likaruse yeya sina kushakaraka otolaka yo wikuri.
2: Narawa?
0: Epaerwe ukala okelaka iwe oniru opusha. Opusha. Tonkala yawe.
2: Mwako hane miruku parokela mstudio oroa wipa. Masuwa la sayewera kipensipo ni hime etu ni kalowera tuya yuwavale enatara miruku sowera nsipo nuipale murati.
0: Okati ule vale moko hetu ni moki siveli. Muzika esipo kekanle muruni. Esipo. Gini uiwaruka atuira kirimo malelani murumo. Esipo kekanle muru. Esipo muruno hela. Esipo rimaitoni. Wakula yele nwe hanyo, vashenle mpaka wila, esipo. Si tuene, notisia. Okuma vapa rushtarata ni wiyo nire la hupikatani. Esipo. Wata sinroa kwa weha. Esipo kekanle muru. Esipo eri maitoni. Maitota nweha. Erohe ni veku.
2: Halai efama putu litu. Yari sai moni wa sai kihoko hani wapajirani muhisu wala waka akulora tene.
0: Efama kamiyo wakati ulevale.
2: Mwani rupa mpani?
0: Kani rupo kala wira, kani pavilo rupa iwe.
2: Basi mwira mtenlene?
0: Kai tela, kira kitenle.
2: Basi mwira telele kala wii otele witu wii hiruweka wira katenle.
0: Nare, kai tela kala wii kahi rupa liha.
2: Amatelen lorupaliha kahe matelen le week vaki no vinya kiroka telmo hawo kamarere ne fama
0: ka venye wira vaki nro uria kinro telela wipa nare
2: masimo arupali he muipaka murne ne fama
0: ka rupali he ke ipaka kireno pipa ksin
2: murne ne fama ho
0: kirne ne fama kinu puela kirne ne fama masimutia nole vale nkinsu welesha fitoko asiveli wenime mahawafama purukesheni ole kakanle vanchene soni muzika saka nare
2: kasiveli weni isipo sanyu ngiswenle uyiwe
0: nakhala yo akhala onni khala makhala nyungo namarnyo kiba mimi mkata akapola
2: ayo
0: namarnyo pola pa hi mimi namara kanare ale ya helenle mukhala mutekwa ka
2: ya helenle we rala ka thundelele mo hawa mteko lo mvara yola
0: nare
2: ayo
0: ya helenlo khala mutekwa ka mpani ka ni rupa si sale sinya ka wera ka khala segunda terza cuarta quinta ka rupa ka mpani
2: okati mharo anyu o distrito o roa wipa bana munchene mukulutu ni mo mani khala batebo wone ya
0: nare kinera nare miko khala na ka hivale efalia ka hureriwa ka hutakhaliwa nkina khala no pathane
2: sheni
0: o kinyo ko pathane ki khalane ko pathane ule onrowa mahawo wera meyo othwela wakane muthu tiwomba hakili ninyu wo wakhala wera mo khala na mwaparinyo windi ni piara ro o pathane nyu ni me moyelela
2: a kamumphelo taka hano pathane
0: nare
2: o kana wa pari nyu ma pari nyu lo thona mphavela thoma para wa tho o le thona mphavela thoma para
0: o khalo pathane en ro wa ka wo lela ka ninyungo o le ka sendro mo sibela ka meke ne mwepa nyu mo mphavela wepa o le khonepa o lo ni mutu wa nyama sia ka
2: mohimi apo tuli tuira o kati na vane la huo pachirani wa mahahula wira mo taratara wipa mo taratara mpanta wo uria maona weka hito o uria no mapachendre erierisheni
0: o uria iwe kinera nga uri utuna
2: nasima mapachendre erierisheni mwira mpanyene fama
0: o uria iwe kipatendre kipanyene fama mashika kela ka haya sa iwe nga haya sa jaki haya nsenno kinawe hawe mikiri mama nikani ko hawira twala nguria ya uria nona ne antara ne ntawile ki urinhe esene wakimwe haka uro uria yu akala ya ki uri hawira karero la kimpertere yari tupererio mpula wamwe kahimi ka uria
2: mampaki waho
0: kampaki wa kanguri hiwa
2: momusi ni malaponi na kwinyu
0: yatile ale kapa kiwe sele sao
2: amusi yarotu kumana na amalapo
0: amusi amalapo ana wipi akwaka
2: atute na tukumana duwi opageni
0: ale kan tukumana irwe nakala wiya wiyo gatauni mwiroma onelela wira bale wakala
2: bakweya
0: bakale thubo anje nale arwaka wira putulito mukushuti hewipa kanrela mebo ushuti hawipa anrelo kusha ensuela kamillo aisuela kawira kankushe ensuela kai khande wi akiki ntemoro awanera athu nikini athu mpaka ya rwaya anaki phanyo pipa kisi anaki vekela wira kino phela murehererere ki sipo saka masurehererere wa isipo iye tele kineraka kinthukula muruni nano ba yamu kithumela potinya aya ya isuela wirola hapaliwaro no thukuli kaveta sawe sotene masini ye minkaba heria hapaliwa
2: masikira mamu mvekela hoye wera mgebahe ke putinyo kuupuele ke yowolela ni
0: nare awo yanguria mika nguria ukati ule arumaka vale ka ni hela nsuna kam sipongwa ya me vale ka hela nsuna kam ya kushamuzi kola ke lihako wane aroe washkutari hatu wiwiha
2: ayo
0: vale ka gira kitikele weiwe ka kiwe thwele na panka ha nsuna kamika aphanya bathe programu leliwe we ho butanula
2: mwaphanya bathe sayi kan leli hene sana ni kan nipe
0: yampa sharia
2: ya tikele thwewe wiru haya mukule nsi
0: ah miki hikan level omata na ronwe hote no lima ni hala nto yothika ka khuna ro uhula sanlia hote kuna hiya diskompele tumme sihlikanne enkala sheni ni rakasi isale no viajare ni rwakola lawa mio reflex pweke atone no piola lawa iwe ni hepa iwe shwele
2: ayo
0: yomala ola lawa ire energia hipinye luzari waka painele jani tikaka kino pola pri te sekenti no sha no ro muro rapa mini reflex no pio muro iwe no rapa No mala mini reflex como le la wera. Yo kale sipo aka yupuen liaga. Sipo akela. A kala nkive kela sime. Kina kuti. Majikan kive kela ne ya no wera mukivahe. Kina weha uitowaya. Wera nipela. Reflex tola vula wera. Kamuna musika. O hasira kawota. Oki likarela fire. Master. Pregeni fire ole tamponera mpanta.
2: Ni muhepa ni fire. No sula wera muhepa ni fire.
0: Temeka reherere musika sawe. Teste. Nakala muziko lirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye muzika iye muiwanyu sa seipa naya
2: sa koto yeye
0: sa koto yeye
2: nyuma akumiha
0: me
2: mawa ni arata kuinywa
0: me kapaka olelo ntoginyi miaka
2: masipa faya nyuma ma